0: Acem biraz damar.
1: Rangi nasi data shedon leri ma gelong jampa wangchu si kristo no jorba chuduk san naombor rangi na utambuche akashwani tawang tishnuptik monpak leri ba nang chachang duz uz akashwani tawang imbor rangi changma tatisit tek tsutsinis che hindi ka singur tsutsinisik ning karmilyang che inji ka singur akashwani dili kerilaya san nang saa.